0: Korean.
1: Aye, Torunga Wahanga. The Kupu Wawata Ihara Iti. Bye.
0: Aye. I tsutsuki te tama iona wawata.
1: Haidi tika tera? I tsutsuki te tama iona wawata? Haidi tika? Itutuki itetama itetama
2: itetama
1: ko ia te pūtake o te tutuki itutuki itetama ona wawata
2: kaore itutuki tetama ona wawata ona wawata
1: kao wai te pūtake te harane te pūtake o te kōrero
2: kaore itutuki tetama
1: kao
2: kaore itutuki tetama.
1: Ai. Kaore itutuki. Ite tama. Ona wawata. Kaore itutuki. Ai, tamohia. Kaore itutuki. Ite tama. Ona wawata. Ka pai Lewis, mau te te hirerenga e hanga. Mau e whakakahore. Kia kaha. Tamohia. Oh. Te re koe, tata mutitana hangarerenga. Ka wai.
2: Kao kare tai, ne?
1: Kao kare te pai tira.
2: Nga awhina mai ko.
3: Mahi pia?
0: Tutuki.
1: Ai, tutuki pia. Ai, no, kare he kāma mā rīria. Tēnā, kōrero hia mai?
2: Ko te tuki te iwi ngā mahi.
1: Ko te tuki ngā mahi?
2: I ngā mahi.
1: Kao.
2: Ko te tuki te i te iwi.
1: Ko te tuki i te iwi. Ko te iwi te pūtake.
2: Ko te tuki i te iwi ngā mahi.
1: Kawai. Ko te tuki i te iwi ngā mahi. Whakakāhore tia rīria. Ko tutuki i te iwi ngā mahi?
4: Ko tutuki. Kaore anō, ke a tutuki te iwi i ngā mahi. O ngā mahi.
1: Ko taua i kei te whakarararu i a koutou, ne? Kaore anō, ke a tutuki i te iwi.
4: O, i te iwi.
1: Ko te iwi kei te whakatutuki. Ai, ngā mahi. Ka pai. Haere tonu. Ko tahi anō pia. Lewis. Tangohia. Kāwai.
2: Ko pau i a piripi te.
1: Ko pau i a piripi te inu, kua whiwhi koe i te taonga. Māu e whakakahore te rā kōrero.
2: Te aha? Ko pau i a piripi te inu.
5: Kāore anō kia pau te inu e piripi.
1: Kāore anō kia pau te inu.
5: I a piripi.
1: Ka pai. I a piripi. Ko te rere āhua tēnei e whakakahore tēnei. Kaua ko te rere hāngu. Ko tahi anō pia whakamahia te tutuki. Te tutuki. Kia uai tērā. Tetehi kōrero ko te tutuki kei roto. Māu tēnei e kōrero. Te awarahi? Tutuki mahi piripi.
5: Awai. Ko a tutuki e piripi ngā mahi.
1: Anō.
5: Ko a tutuki a piripi ngā mahi.
1: Riria, hai te tika tēnā? Kao, kāri te tika, pakatika hia. Kua tutuki
2: i a piripi ngā mahi.
1: I a piripi ngā mahi. Ko piripi te tangata e whakatutuki ana i te mahi. Nō reira, ko te i kei mua i aia. Ko ia te pūtake o te tutuki. Ko tutuki i a piripi te mahi, whakakāhore tia mai. Miria?
0: Kaore i tutuki kaore i tutuki i a piripi ngā mahi.
1: Ka pai. I tutuki i a koutou te rā mahi, nō reira, e mihi ana ki a koutou. Aotearoa Toa. All the best throwbacks, 90s and more.

0: ơi, ra phân phân mày ở tao vẫn nảy ngã từ tầng băng ngày tây hắn mà nó còn là tây tây hi hả mắn mắn à
1: ờ khỏi mắn mắn à mắn vậy từ tao phân phân mày ở tao vẫn nảy ngã từ tầng băng ngày tây hắn mà nó còn là tây tây hi mắn mắn à
2: khỏi mắn mắn à mắn vậy từ tao phân phân mày ở tao vẫn nảy ngã từ tầng băng ngày tây hắn mà nó còn là tây tây hi hắn mắn mắn à
3: còn là tây tây
4: Me me hika
5: ta. Ko Maori ra nei kai.
4: I pa ku mohe. I puta Maori mai. Dion, karo ki.
1: Ka hi ba no na mana Maori. Ka pa no na mai to ka bona nga tu e pa nga panga i te wi hana mana kura te te wi ha mana mana.
4: Ka pai. Ma te ahi te ngana.
1: I te nana.
2: He pana na.
3: Ka hei wana wana manoa i te tāwhana moai oi ngā...
5: Hei! Hei!
2: Kua!
4: Kore hunga!
5: O tai a bab.
3: Ah, e bab. Mai.
2: Ka hei wana wana manoa i te tāwhana wana mai o te kāwana i ngā tira pangapanga ji u hainu ana karate te iwi hi hā mana mana.
3: Oh, ee! Ee!
4: Tā te re ko koe pēr te mea pai katoa o tēne whakatāte e mihana ki a koe. Kai te mohi au kōai ngā mea kore take, karau mo te whakātua atu.
3: Ka tangu ngā tēnei.
4: Nā re re koutou i te kāinga, kia ri te mai, hāre kere ku te wahanga o, ki te rai.
2: Ki te rai.
4: Nā re re ka tīmata ki te tīmatua tahi, pānia mā, karawhio mai.
6: Wai, mahi ne.
4: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
6: Ka pai. Ki te rai.
3: Ki te rai.
6: Karakau. Oh, karakau. Mai, mitcha. Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti. Hutia. Huti huru huru.
3: Ka pai.
6: Tahu ahi.
4: Ka pai kōrua.
6: Toha kāri kāri. Purai kāri.
4: Ka pai.
6: Paita. Paita. Whakatū taiapa.
4: Ka pau ki te wā.
6: Kei a koe, ne?
4: Kei a koe, ne? Tangata whakamutu.
6: Mahi a te mahi.
5: E pai a te kōrero.
4: Tahi a tūanō.
5: Nā rāju a rime.
6: Wā. Wāhi pēa. Wāhi. Tangata whakamutu rāne. Wāhi.
4: Kia tere.
6: Wāhi. Wāhi. Wāhi. Toru, rua, tahi. Karawhiwa.
1: Hamutana.
6: Kiri kiri ro. Kawai.
1: Hamutana.
6: Te iwi o... Kirikiriro!
1: Kaori, kaori. Te awa i hamutana.
6: Wai kato. Te maunga i tūhoi. Maunga...
3: Kōhanu.
4: Kōrero. Nā, kei te kōrero, kei te kōpū.
6: He inga no mo tēnei marikere. A te ikā Māui, ara. Te motu, tuatoru. Raki
3: rira. Kau e tō hai o ki kru.
6: Te pūnga o te... I reira, te panikiritanga i mua. Nē, ahuriri. Kia ora.
1: Kia ora.
6: Te kuri me te hipi, tira re rino, tira ipinga rani. Kia ora, taone kei te...
1: Reipai.
6: Whangarei. Ka vai.
1: Hau enei.
6: Ngāti. Oh, e awa, uawa.
1: Kia ora.
3: Pipi. E awa.
6: Kei te taitoke rau, tēnei taone.
2: Kataia, kakohe.
6: Kia ora.
1: Mai kawhiti.
6: Oi tata. Tai rāwhiti. Adeli, Adeli.
4: Ke hāre ki te wāhi mai tata.
5: Kei hea mai tata.
6: Ai, mai
4: tata.
3: Mai tata,
5: ai. Te whangara mai tata.
4: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tōrua e whakapai anau. Ko tāku i hehe nei, kia kite i te wairua whakāri, ne? E nei nā, kaha ki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou. Kia te re. E tū.
5: Tūre hou.
1: Kia kaha koutou.
4: Kia kama kama.
1: Kau pōturi te haere.
4: Apai, karawhiua.
6: Ready here, ai.
4: E tangata.
3: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
4: Te hea momo.
3: No te rāwhiti.
4: No te rāwhiti.
6: Te pōro kei tēnei ke.
3: Māori.
2: Te tō te ao.
4: Te nui ngā Māori.
3: Tō te ao, ke te kapa ōpuna.
4: Nuna, skara.
5: Ai, ai, ai.
4: Nehe. Kapai.
2: Nani tupu te haki.
3: Haki.
2: Haki.
4: Hune heke.
3: Ai.
2: I mui a...
6: Takuan. Huata.
2: I nga wāmua. Mama o Hani.
4: Whakaari atu. Oh, Terita. Terita, Pepesh.
7: Ah, pai.
3: Wakarake, tangata kai waiata.
2: Nga hi o nga.
3: Stan Walker. Nga hi o nga.
6: Karai te kuini.
2: Te kaia.
8: Te kaia.
2: Oh, yeah. Huh? No, mai ki te kaia. Ki ngā kōrero te kaia. Good God.
4: Timoti.
3: Tu hoi te tere tere
2: tere. Pongara.
4: Ka pai. Kura hi te rā, tā tere, kei ako te wā inā ne.
2: Mea hanei, mea hanei.
4: Whiriwhiri te tere. Ka te whakaari kūtou. Ka pai, kia tere.
2: Āme te o.
6: Āme te o.
4: Āme te o.
6: Aua.
3: Ai.
2: Māwe. Te kato o. Tāku te tere te. Tāku te whatepa. Tāku hei tiki.
4: Ai. Ka pai.
2: Tāku wāia.
4: Wāia. I moe nei i taku tama, he aha ki a...
2: Tō hunaonga.
3: Te panga, ai. Tērā momo e ngā
2: mamama. Te hungawai, hungarei.
6: Ai.
4: Kā re no kia mārena, engari, kei te hiahia
7: māua. Whakaari,
4: whakaari. Ai, anoraira, he mea māua.
2: He mea ike, he
4: tāne wahine. Kā re no kia...
2: He piri ana, hoa hoa ana.
4: He mea ite.
2: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūmau.
3: Ka pōuri tera.
2: Whai aipo.
7: Ā, pai.
3: Tere.
2: Makawe.
3: Kei te ngata.
4: Pīrangi, he kukano mō pīrangi.
2: Hia, hia. Piringi.
3: Engari mo te...
2: Hū oma ma.
3: Ka eke.
2: Eke hoi ho.
4: Pai tēnā koutou, e mohe nei, koeina pēan te wāhanga ua ua katoa.
3: Nā reira,
4: i eke rau atu ngā mahi.
2: Mahi kai prawa nō nei, boi.
4: Kei te rongoa i te wairua ngā hau i wāinga nui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo i te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pāri kareka anō kai te hāre amuri ake, i te tānga manawa e hoa mā. Nā reira, kia mau tonu mai. Ai, he tau tohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki e hoa mā. Moia te takitini, kaua te takitahi.
2: Huia mārika e hika mā.
4: Kai tēnei taha ko te taha whakae, kai tēnei taha ko te taha whakahe. Ka timata ki tēnei taha, kai a koutou te wā. Karawhiua, Leon.
2: Karawhiua.
4: Tēnā koutou e hoa mā.
6: Tēnā koe
4: te kai au. Tēnā kia waiata tia au, te waiata a tētahi o ngā mātanga reo. He tino kuia i roto i te ao Māori.